0: 96#, ũgũthiĩ thĩinĩ wa *4, 96#, ũthiĩ thĩinĩ wa box number 2. Twatigaria o dagika ikumi peke yake. Twatigia dagika ikumi tu, twatigia dagika ikumi peke yake, no dagika ikumi ciatigara. *4, 96#, ũgũthiĩ thĩinĩ wa *4, 96#, wathiĩ thĩinĩ wa *4, 96#, tathiĩ thĩinĩ wa box number 2. Tathiĩ thĩinĩ wa box number 2. Tathiĩ thĩinĩ wa box number 2. No ũyũ ũkũinũka na ciringi ngiri 200 ma 75. Imagine nĩ wewe ũthikĩrĩirie dagĩka ĩno. Imagine nĩ wewe ũrathikĩrĩria dagĩka ĩno. Tiga kuga nĩ mũndũ ũmwe tu. Mũndũ ũcio ũmwe no akorwo nĩ wewe. Mũndũ ũcio ũmwe no akorwo nĩ wewe. Tiga kuga nĩ mũndũ ũmwe. Ĩhĩ, mũndũ ũcio ũmwe nĩ wewe ũthikĩrĩirie. Na ũngĩkorwo no rita rĩmwe ũgũthaka, na ũngĩkorwo no rita rĩmwe ũgũthaka, ona ũngĩkorwo no rita rĩmwe ũgũthaka, nĩ rĩiganu. Ũngĩkorwo mũnyaka nĩ waku, nĩ waku, ona ũthakĩte rita rĩmwe, no ũinũke nacio ciringi ngiri 275, ciringi ngiri 275, ciringi ngiri 275. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa *4, 96#, ũgũthiĩ thĩinĩ wa *4, 96#, ũgũthiĩ thĩinĩ wa *4, 96#, ũgũthiĩ thĩinĩ wa *4, 96#, ũthiĩ thĩinĩ wa box number, ũthiĩ thĩinĩ wa box number 2. Ngĩcokereria nĩ tũgũka kũmenya. No rĩu kuma ha gũthiĩ na mbere nĩ rwĩmbo na nĩ stop. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa andũ arĩa othe me mũtambo-inĩ. Rĩu atirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkũrekereria rwĩmbo wega proper nginya ciehande wega thaa thita cia ũtukũ. Tabarĩra nĩ nyihia hwaĩ, nĩ Frahi Max Edition.
1: *92.2 Kenya FM.

0: atige no hale itamenyete indo njega ne ene tha inya itana kinyari tha ithano itana kinyari tondu ru ndirenda tuingire thini wa ithari riringire na baya ndune anyi ha muno koguo riu mundu uri gukorwo akingira kundu guku mundu uri gukorwo akingira kundu guku mundu uri gukorwo akingira kundu guku kire tukuheanage tukumukunjira igire koguo ndirenda andu ta tano tu ndirenda andu ta tano tutanarugia itha ndirenda andu ta tano tutanarugia itha na ndirenda andu ta tano tutanarugia itha we uguthiu thake rita rimwe uhotane ciringi ngiri thate bae niĩ na niĩ ngũkũhe ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja ĩnyitanĩte we ũgũthiĩ ũgerie ndagĩkeno tondũ ndĩrenda tũhinge ithaa rĩrĩ mathaa nĩ mathira twĩna ndagĩka igĩrĩ peke yake andũ atano ũngĩkorwo nĩ magũkinya ona wathiĩ wathaka wona ciringi ngiri thate bae na niĩ nguongerere ingĩ thate bae igũrũ koguo andũ arĩa ndĩretha ndagĩkeno marainũka na ciringi ngiri 70 ciringi ngiri 70 ngiri 70 na ngwĩciria haha nĩho ngũhingĩra rĩu ngwĩciria haha nĩho ngũhingĩra ngwĩciria haha ndirĩ na wĩki ũngĩ rĩu haha nĩho ngũhingĩra haha nĩho ngũhingĩra haha nĩho ngũhingĩra haha nĩho ngũhingĩra no wende ciringi ngiri 70 thĩinĩ wa ndagĩka ĩngĩ ĩmwe na nuthu ciũkĩte no wende ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja no wende ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja thiĩ thĩinĩ wa *496# thiĩ thĩinĩ wa *496# thiĩ thĩinĩ wa *496# thiĩ thĩinĩ wa box number 1 oro ndagĩka ĩno twatigia ndagĩka ĩmwe tu na ndionete mũndũ ona ũmwe onokorwo ndigũkorwo nyonete mũndũ nĩ kũhinga ngũhinga tondũ ndikĩrĩ na wĩki no kũhinga ngũkĩhinga no kũhinga ngũkĩhinga no kũhinga ngũhinga no itahingĩte tageri gũthaka rita rĩmwe *496# ũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 ndĩngwendaga andũ atano so far ndionete mũndũ ona ũmwe na ndiũĩ kana nĩ wega kũhinga ona tũtahete mũndũ ona ũmwe no tũkorwo tarĩ itherũ twĩ narĩo koguo na ihenya-rĩ ũngĩkorwo nĩ ũkwenda ciringi ngiri 70 na ihenya ũngĩkorwo nĩ ũkwenda ciringi ngiri 70 ona tũkĩrũgagia ithaa na ihenya ũngĩkorwo nĩ ũkwenda ciringi ngiri 70 tathiĩ thĩinĩ wa *496# tathiĩ thĩinĩ wa *496# tathiĩ thĩinĩ wa *496# ũthiĩ thĩinĩ wa box number gapi ũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 ũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 ũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 no wende ciringi ngiri 70 oro rĩu no wende ciringi ngiri 70 ndagĩkeno no wende ciringi ngiri 70 ndagĩkeno itanarũngia ithaa no wende ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja ndagĩkeno ngwendaga andũ aigana ngwendaga andũ atano ngwendaga andũ atano neno nĩyo nduru yakwa ya mũico no wende ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja ngĩrĩkia kengũhe chance ũthake rita rĩmwe kana merĩ thiĩ thĩinĩ wa *496# ndigũkũhingĩrĩria na ũngĩkorwo mathaa nĩ mathira thiĩ thĩinĩ wa *496# ũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 ũndũ wothe ũrĩkĩambĩrĩria nĩ ũrĩ gĩtagatĩ-inĩ oro ũndũ ũmwe na mũthia twakorwo tũtonete mũndũ ona ũmwe koguo korwo no ndakĩhinga rĩu no rĩkorwo tarĩ itherũ nĩkĩo ndĩrenda gũkongerera ndagĩka igĩrĩ ithatũ ũguo ngĩrũgia ithaa we nawe ũkorwo warĩkia *496# hatirĩ bata wa kũhingĩra ndurũ wambĩtie ũtahete mũndũ ona ũmwe ti wega na ti kĩhoto no wende ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja kĩu nĩkĩo kĩũrĩndĩ kĩrĩa ndĩnakĩo no wende ciringi ngiri 70 oro rĩu thiĩ thĩinĩ wa *496# ndĩrarora kana twĩna mũndũ ũmwe of course nĩ ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Rabani Njogu nĩ akorwo agwĩra ciringi ngiri 35 koguo Rabani Njogu ciringi ngiri 70 we nĩ ngũkũhe ciringi ngiri 70 mũndũ ũgwĩtwo Rabani Njogu ciringi ngiri 70 no ũcio ũngĩ wa kerĩ itanahinga Rabani Njogu congratulations hena mũndũ ũngĩ wa kerĩ ũkwenda ciringi ngiri 70 itanahinga hena mũndũ ũngĩ ũkwenda ciringi ngiri 70 itanahinga tondũ ũrĩndĩ nĩ ndũgĩtie mathaa nĩ handa itarenda kwa makumuhige tutonete mudo onomwe shiringi giri mirongo mugwanja shiringi giri mirongo mugwanja shiringi giri mirongo mugwanja no uciende tutanahinga ririkana riu turaingira ithaa ria muthia ithaa ria muthia ni rwimbo nonstop ithaa ria muthia ni rwimbo nonstop ni furahi max edition tabarira ninyu cia hwai na nikio ngwenda kuhinga na andu aya nikio ngwenda kuhinga na andu aya nikio ngwenda kuhinga na andu aya nikio ngwenda kuhinga na andu aya haya itana kinya thaa ithano na ndaika ithano koro wathaka we mundu wa ngai korwa thaka mudu wa ngai no wenda shiringi giri 70 shiringi giri 70 shiringi giri 70 le gwaka niko kamweke thie theini wa star 496 hash thie theini wa box number 1 ndeke dole kana hena mudu ungi ndirenda kurora kana hena mudu ungi uri ndoinukite na kindu yes ndirona mudu gwito abraham mudu gwito abraham irungu onawe shiringi giri 70 ni waike muko twatigi andu atatu tu kogo andu aya tatu no tumanine andu aya tatu no tumanine no tumone itana rugitha itana gutigira rwimbo star 496 hours radio deni was star 496 hours radio deni was star 496 hours oga dia deni wa box number 1 na kwa hinda riri no nyende muiritu kwa hinda riri no nyende muiritu acio ni arumeri mathiete no shiringi giri 70 ladies kwa ni mko wapi ladies muko wapi ladies muko wapi star 496 muga thie thini wa box number 1 muga thie thini wa box number 1 lugo shiria no higio gikoro mwake gania ama mujamaliza bado amjamaliza bado okay kireke gembo chance ya mwisho dagike mwe tu tondo niyo yatigara dagike mwe tu tondo niyo yatigara na ni deke riu star 496 hash okay leke gwe kaguo turugitha tukirugitha andu acio atatu na umone besa
1: oyo ni moda nya mwero
2: tikirengia gukena fm the morning kick start na Rafael Wakiritu
3: good morning na karibu sana
4: jitago ithoa mwaki wa matunda
3: matunda kuma kure Eldoret Keiko nikiega, eika nasha, tell us.
4: Keiko nikiega.
2: Na bwana Francis.
5: We mwana ke wakabati. Itaka wira ati kambuni ni mwea mananazi. Ati nikudia gana mbele ndugu siya kiwendo ngula ni ati kambuni ni yero. Na te irigo.
6: Ah,
5: ala kehega. Ya tehega mno.
6: Alafu mwana zenye niko
3: wa. Kejinti na tehega lele atu mare dana.
6: Mwena mwana rekame nijio.
3: Gutiri mudo murashindana. Nake
2: agereria muthenya waku na mayu dinashara ginyatha inyashia roshine woke na roshine your morning kickstart woke na fm rubato Kiambu County, Kumalari, Okutia Gumusia Shania, Mitabone 92.2, Gukena FM, Gaka.